0: 0736 1316.
1: Allo.
2: Allo.
3: Allo.
1: Fonda gbe.
3: Oko jijo.
2: Lame se.
3: Awoya ya. Eh, paso bonjour na mi.
2: Bonjour.
3: Ere ki wi wo fun yere ya.
1: Wo fun yere wo fun yin.
3: Aha, ti se a o si gbe si ami anyo le anzo.
1: Mo le tele ni mo no po o.
3: A o to ni le o bi wa yi, pe se a ku wu wi ko ni ya. Eh, madam dabu an to le lebele na mi no lu le ha pa te.
1: Ah, wa wa, ngba du nya gan ya.
2: Ba wa, ni wa ya ngba wa. Wa o.
1: Ti o ni pe pe.
2: A pe to na su se ka.
1: Ya na su se ka.
2: Na su se ka. Ya o nya ke wa yo.
1: Gan mere. A ho mu da yi won. Kulito ibio hawe ya no.
2: Oh,
1: France, bani bani, Kulito.
2: Paris, Paris.
1: Ah, Paris. Kulito, fi habia.
2: You got a Paris, you know.
1: One leg before Kula Messe.
2: Allô. Aïe, aïe, aïe.
1: 91, 36,
2: 76, 35. 90, 86, 35. Mais ma

0: Nili mwantu vani miya keke
1: biya. Nemi le wene ni ya, mi le fiyo miya be vyo be. Mi wa miya be vyo mja nyare keke wana. O, deke yone chama, de o yovo yone do dela. Amerele kbede miya nti. Yovo dona franse kbe ado de. Sa di, no wano wa keke dare ade. E pu na te ganami. Nye wawwe, e gawala pu teno. Mwini mena, e omak bazan gawalo vwa. O lak pobe, pleni ya biya ova, ple 100 fra va, ple 200 va, bu ikbora. Fwa no pleni ne keke kwa baba kwa ova o, o ple doe vi. Yo ova klen keke tu e keke kwa wano bagba. O sos timati ya, o sos sabole ya. Amede la be, o, timati le wati, nyama ple timati o matono benari. Ti kole emisyon timati ya e mu wedare. Alo wedare vo odwia. Timati le wati ya de, nou koso doli na timati ya tepe o. Mwenye fifi ye timati bak mona, baba kona ti o. So kaka miya mama miya togbo be game. Akbele nou kude pepe edwe be sezon. Fiti ala tona mbele ale miya mama be game ya. Ne timati kotik bwa. O ongba dana desi yo. O ongba ona ngbagba wa. E daye chuta miya ontoko ogbe toa. Mi miya ngbagba wa wo. Eh, ngbagba so dare na miya mama nou wano. Miya, deke bele kwa magblen. E ye wo matembi jire wanti yo. Dwa mi le planwe. Miya mama sano wo ngbagba re. Tutu kwa mle ya kwa mile ngbagba jiyo. Vwa, no ku ngbagba koro molu jina wala ure makebe ngbagba kae na.
0: E vivi na za.
1: Vwa, olano se, be timati ye ya. E biare, nyangu lana belare, miyo mile da. Desi to ebe mile wa ngbagba. Matu nya onami. E ne mi be mila wa ngbagba chan. A miyanto vano na e jiro deke eno to kwe polano dako. Vwa, miya ma mwode. Wa we si yo mi benare. O gbananu. Mi nyanu kobe o gbanwa. O gbanan benare. Eh? Sati, ngbagba nyabwe. E ye no wo ngbagba darekwo. E ngbagba pusi na ware. Ma tono beke ngbagba pusi nene kekekekpo. Ye o gbanjide. Eh? Ngbagba pusi no nene kekekpo. Amedebe o, fijide mula sinyo. Konjirate mula sinyo. Ma biyo se benare. San wo mi abe gran mama ware. Konjirate o kpoke ngbe o dananu danare ya. Alo egbe, nata si timule di manya nde kwa. Egbe are, no biya me debe, oh, omanda nu ya dare, omanda de, oh, fijide mula sinyo lo. Oh, mjok pwane jun, fijide mula sinyo be. Doka miya mama osan kwa agbe, si agbe godo na zo dana nwa. No ya da desi vifi ya, ola so desi wan, ye ola de. So dare, eswa, oya da deku desi ya kode, ola divorce reka, eswa la gba dabuwa, yo le jato na ma. Awode nene ne amia mama la tati nu dada e gome benare enu la chikono o va no ten doji o le de kakaka o va du kakaka o va siare amo mo do fiji do mo konjirate o wan to fabrique na konjirate ku fiji de
0: ya we santo wa mi na won pata mi mu ko
1: e gbe na o be aso na me dia me e la no pesi gbe o le ja dro ki ke me be ku ki o keke do taji ne Et voilà, elle est très simple. Amirabo, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Mi va mi agbon de kenye abe. Deke gasugbon le mi asiro. Mi kwe deke gasugbon le mi asiro. Atuka ne wea. Eh? Ne gasugbon la siwa. Mula mede asiro lo. Toka no ojibe. Besi agbegbe. Yela no suwe na ebe vyo. Mula homo. Ola. De vyo la duivo. Matonon de kenye abe. Ole siyon de vyo. Ayo dudu. Ane wotobe ayo. Minyana ne ho nyon notela lo not nsu notela kwa nobe oduna yon toa. Na nyina buta menyori. Eh? Mia mama o mia no le toji o le se mia benko. A ne ho nuko to nobe oduna yon to. A lo genye o to nobe oduna yon to. Wachi o chong glone do de watu akba se un to. Eh? Eko mebe na. Wea. Tu wa meri la benke to ayo dudu ama. Aha mia to mi gine mia kwe. Eh? Mi orefi on evio ayo dudu. Eh, nou me vivi dudu. Kebe ya yi molu tokboa. Ebe anote zede kareke. Eple molu desan. Eh, makabio. O batele sa makabio ama. Ho, nye mounyon. Kali foto le funu. Eple koregi. Eple akmama. Eple wangash. Eple ya. O karegi beya

0: Surabi chokwa nga jova na jemi go ama gande ti magbalio. Oriyo.
1: Oh.
0: Surabi chokwa nga jova na jemi go ama gande ti magbalio. Kokwe sukuru be no vyo na jema. Oriyo.
1: Oh.
0: Mabe ama ono kude. Surabi